kahit mangun. Mula to iyo, talog ka nga nagusag. Mula ka lang ulun, look ka nga nararo. Ma! Tuk sirar mata, mo ina, tadyo pa tadyo mangun. Kung pagkawai, ko